Masha. Nana ya bonsu pitia ya. Oku monono. Tuta bambu siya bambu jata. David ya siya. David ya siya. David ya siya. Niya wanti kuti mwana. Wasa tanya chuchu. Nani lati se. Ya wa. Nani sati so jasera mawate. Ni tigwe tisa hato ni pita. Ona me banye. Yes, you could say what's that?

I will not let you go. Ratapaya da basata. Lemaya da kariyata rakapada. Lebarabada. Lebarabariyata. Lebarabariyata. Riyapaya da bana. Lebariyata rabada. Riyapaya da bana. Riyapaya da bana. Diyanobokaya. Diyanobokaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya.